hanya jemaah. Oh, wanakin kakiawa, ito ang walang bahay maasal.

0: Oke behe ko ha nai ai lau di riba e hina e hina faka ofa ofa ok lan lan ma am ha
1: oh
0: ko tala no be ye ke vi faka ma ang hala ko ta ta si su ka si ange pe kwasi ha pelu wa ta fa o behe wa no ai ta ta o kala si ai na ni ot e ye ta ha no mere ke o tua fa ye lau mari lau ita ni ti wa no e ni faka ma e ta ta ko ya ho ta ko se ni si me nga nga we mate ke ta tau hi o tua o ku mo ui
1: e o behe lau ki hiva ko fa mata la ia ma ma o hetanga ta o se ona fufulu ake ta ta sisu ene anga lava hiva
2: ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi lava hiva ko mangi

0: Pekapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mō nau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe, e uta ki whanongo mihilangi, pe te ufua more more e nau angahala. Pe te ufua mo ui a honau whanua. Eo dua.
1: Toi
0: whakake aki. Hokaka.

0: Pagabau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pagui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pea te whua more more e nga wangahala. Pea te whua mo ui a honau whanua. Eo tua.
1: Toi whakake ake. Hokaka.

kapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōnau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau tawhoki me honau ngai halakori. Te he, te ngu whanongo mihilangi, pe te whamore more e nga wangahala. Pe te whamo ui e honau whanua. Eo dua. Toi whakake ake. Hokaka.